Elton John siendo se nominado por ahí para la cao caurieti pa mi na notice ngal pa no pam lil se ki auto island ya adia o kurisa pa game pa saina ita o mia ita breast screening au sinangal pa ni nga pa o kau ya round me pa o mora wati au sakaria taiam ki da wara wutu no auto island ni la wara watma nga ina moino ti ai ina ila na la o tanai moment sina o October no seiba yao tana mia isina mai pa tana mona mia isina o ngalaga kai sina da a ita kai tana masigi no 30th kaiba kazi right through sina kai yao 9 no kai tana 9 sina wagelo wiki yao wagelo wiki Friday. So tanakai seta dal masigino masigi datal seta buigunu kayao October 21 22 23, 3 gigil nga kai seta kalano bamaga takari pa November no kai November 3 seizi yao mie ina October sino sorry November 3 ngo Monday sena o kui kai is following week nanga Tuesday nanga tana o mai kapagiga sena so Tuesday ngu Tuesday pa kasa la kauri hata en ke dengi tau ngalpan sena o nui sena bimi e service tana o fa mai pa yip kazil ngai se ke dao 14 ngu kadai pa 14 wata ngu ke ta kadai pa ngi dingi nua health worker iman mati ke dao ina wara nabi namba o ngi dring mani na o kasa ke dao mizu pasi na appointment apa buki mai pa nanga 13 20 50, easy one ngana no mai pa 132050 se pasi nabi namba pa ring mani na